0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Seed oil,
1: turmeric root powder o ginger oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
0: Alangan para siguradong maayo ang resulta.
1: O dira o, solida yun.
2: Wow! Dragon herbal oil with chubaki. Pwede sa dayni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga ang dragon herbal oil with chubaki.
0: O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang dragon herbal oil with chubaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.
4: Much more music.
5: 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lain na po ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
4: Okay, so welcome. Welcome sa kamo mga socket. Salamat ka-Dragon Mel. No? Salamat o may adlaw usap. May adlaw usap sa mga listeners na to. Mga socket na to nga nagasunod kanunay sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kadiyan nilang mga socket si Benan. Welcome on tanan. Welcome usap kamo sa ato ang ato lumanon. Ang pagpakabana sa may panglawas. Ha? Welcome sa ato ang... High skutanan, labi na gyud ka Dragon Mail ang ato skutan ang pinakanindot nga klase sa vitamin, vitamin B5 mga higala. Mao kana ang pinakanindot kaayo. Unsa may mga pagkaon nga makahatag kanato og nindot kaayo sa atong panglawas og pagtumar usab adlaw-adlaw. Mga soki inti paminaw nga mga natural nga mga suplemento nga maoy mo pa mo depensa higala sa musulod og pagawas nga mga sakit no o unsa man klase sakit og balatian sa ato ang panglawas. Mga kana do na tay protection mga higala mga soki inti paminaw. Ang pagkaon lamang sa mga natural, pag inom usab sa mga natural ang mga suplemento, mao kana ang pinakanindot kayo nga anuman. Ngano nga moingon kong nindot kayo ang ato ang produkto ka Dragon Meal. Kompleto na sa vitamins and mineral, kompleto na sa nutrients, ingredients higala. The mother of vitamin C, ha, di ba? Mao kana igala ang pinakanindot kayo nga klase sa kapsula, ang Treo, ang klase sa capsule nga mao ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. O ang Alcasina to mga higala nga 700 mg. Mao na siya pinakarindot kayo. Take it mo ana buntag og hapon na. Ani ka buntag mga sokin tik paminaw. Ino mo 1 hour after meal or 1 hour before meal. Onya sa hapon mao og hapon ang inyong paghimuon. Sulod sa pitok adlaw, doon na nay kaayuhan, doon na nay namatikdan ninyo nga mas nindot ang pangsyon or nindot ang effect no sa inyong ginatumar matag adlaw onya. Biya-biya pud mo ginagmay sa kininiang dili angay kaonon sa tao ha. Mga kana unsa may mga function sa vitamin B5 mga higala kung napuno ta sa insakto nga vitamina mo promote higala sa growth or mo prevent usab mo protect no against skin cancer and mo protect usab against radiation effect. Mga kana higala bantayan ninyo ang inyong mga kabataan mo na nga importante mga sokin tik paminaw nga dili unta unsa maipiktahan no ang ato ang kini ang apply nga kaligon sa ato ang lawas unya naay mga sintomas mga sokin tik paminaw sa mga idara na di ba kini patig o kakapoy kahago no sa ato ang kalawasan unya irritable ta mga sokin tik paminaw diskontento sa nahimutangan mo na igal ha unya ang ato usab nga reproductive mga sokin tik paminaw nagka problema panakit usab sa ato ang entero kalawasan. And low blood mga sokin tik paminaw, low sa sugar and muscle cramps igala mamatik na ninyo ang inyong pa tiil naga cramps ha low blood pressure oh mukos igala og asthma mana igala ang pinakanindot kayo napoy mga problema sa mga kabataan problema po sa mga idaran ay mo kalimot mga sokin tik paminaw ha basta nakulangan ta sa vitamin B5 mga higala mao kana ang resulta dunay mga problema nga inya namatikdan sa inyong panglawas. Aunya wa pun mo nakatumar sa ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alcasi kana higala mga sokin tik puno ino magtumaragi na ninyo matag buntag ha adlaw-adlaw higala sunod sa pitok adlaw onsa inyo namatikdan mao kana ang pinakanindot kaayo nga suplemento wa dagay lain pang mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacy ka Dragon Meal labi na gyud sa ato ang branches no sa May Santa Teresa Pharmacy Dumaguete o diha usab sa Tanhay diha usab sa Maymanhod Bindoy na diha ang kompleto na tumong produkto og sa ubang mga butika ha uban pang mga butika bisaya sa Mindanao ay mo kaulos pagpunta nag naaba ato ang produkto kay kana siya nindot gyud na kaayo nga klase produkto wa nagay lain pang produkto nga abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo mga soking tigpaminaw.
3: Yes, mga soking tigpaminaw, ayaw kalimti ang maayong panglawas maujud ang pinakadakong bahandi. Pinaagi sa Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold, kita matabangan sa ato ang lawas nga magpabiling ligon, aktibo ug himsog adlaw-adlaw. So be healthy, Be happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and of course, Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga available na sa mga butika ug authorized distributors, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy sa Bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyohang as mo sige na kung gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gwapo taya!
9: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio John taya! Palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: biometric equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
2: Power Booster!
1: Alkasi.
2: Alkasi.
1: Para always healthy, mag-alkasi. Mapalit sa tanang

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawa niya?
5: Dinasaw-saw ko yung amoy ang tayo sa suka.
0: 98.5
6: Best Radio.
0: Radio John.
7: More music.
8: 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duet Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duet Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duet Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duet Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanali nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hello, kakasamang humaharurot tuwing morning.
6: Yo, baby.
5: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio Jan.
1: Alright guys, 8.5 Radio Jan. Go, pag-apa na guys siya palapa. Check your time, it's 11:15 in the morning. Kapag guys, Papa JM. Until alauna guys, alauna. Alright, so gusto mo join guys ha, open na itong line 9212848590 and live na lang kita guys sa itong Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka mo guys sa akong live until 12:55. Okay, so reply na na yung YC Papa GM, YC Chaps guys. Nagalagaw siya siya guys, may gin pangita siya sa... Iyan ano. Okay, bailo. Hello and good morning kay Mang Reneline Dipison. Hi, good morning once again, ma. Thank you so much for pag-drop by. Okay, it's a beautiful Wednesday morning everyone. Mainit, sa malaga pang labada. Inga ko, nagkasi ka namin sa init. Okay, sige ka, P. May 6, 2026 guys, lapit na lang. Lapit na lang ang fiesta diri sa Binalbagan. Okay, so gusto na mag-join sa mga kapistahan guys, kagtola ka mo di, starting May 10. May mga events kita nga magatabo diri sa may Binalbagan Public Plaza. So abangan na guys sa Facebook page ni Mayor Aranda. And na-share na naman guys kung di nyo ma-check ang mga events and schedule sa ating nga fiesta diri sa may Binalbagan sa May 15. Again, kagita ko mo guys, enjoy. Enjoy ka mo sa mga pa-events and scheduled programs diri sa amoy nga lugar. So everyone is invited. Pass lang kami guys sa gamaway maoy. Ang amoy niya, trip ya, happy-happy lang. And good morning kay Mang Ina Valenciano, aka Barney. So, kamusta ka ng sexy Barney? Anong update sa'yo mo? And ay pa ang shoutout lang sa iyo magulang si Jovi Lord Pangalinon de Lotendo. Happy birthday sa'yo mo ng... Happy birthday! Happy birthday na sa'yo mo. Kasi ako na pamangkin nga si Edwin de Lotendo. Happy birthday. Gagalong ka muda sa Manila. Thanks, saling kay Shanen Pangalinon. And shoutout kay Mang May Barbaruno. Shoutout sa people sang Napatagan Mountain View Cafe. Ayan to. Masiginis lang ko lang ginirit na yung kuhila. Kamaligya.

na, shout out sa people sa Napatagan Mountain View Cafe. Okay, shout out sa inyo guys. And sa mga gusto na magpa-bokda, kung ka pa matik ang magiging sa Monsubong, basi gusto mo mabokda da, ma-burn na ito da, balalang si Maymay para mapaskedulan. Pamati ka na Subong. Shout out kay Masam Loli. May napag-boxing dyan ha. Oo mga ang bug no Subong mga 18 na mga temperature di Subong. Pero kayo cold na di mga. And good morning pa JM. Pa-shout out lang sa family Kili-Kili, Pantua, Velasco, Takosalme, Bularmino, Pagayunan. Watching from Taytay Tanati.

0: Okay guys, ha, sa mga gusto daw mag-camping at mag-catch up sa mga friends, okay guys, pwede ka mo guys kapabok sa Napatagan Mountain View Cafe. Shout out sa owner, madam. Kasi mag-abot man naman, madam. Ay, amon, madam. Kasi mag-abot naman bisita. Oh, ma-chat lang kami dahil sa imo, ah. Oh! Kagalayan ko sa mo, karala tawag. Ah, gano'n lang, off-air. Excuse me po, later lang, later, later.
1: Bye-bye.
0: Eh, joke lang, ma'am, joke lang. Oh, oh no. Sige. Okay, Jalat. Hello, and good morning kay Mang Kyle Ricks. Sa Wipos ang payaw, dira. Shout out sa inyo, guys. Ano pa namang mga inaw, wala pa namang ano pala na uring-uring pala na sunog-sunlog lang, malay mo. Kasi kumagat siya, o oh, diba? And shout out sa mga nagpamatisubong and also sa mga palupad boys. Shout out sa inyo, mga papang. Ano yung listahan pang na-missing? Missing in action ang listahan. Nalabahan. Nalabahan siya pang na-wakting ang listahan. Masa siya, tatun sa inyo guys, ha. And also, happy listening man sa mga papang natin, mga tricycle drivers. Dira, nag-tune in subong. Ilaw sa inyo, mga papang. Mayong aga lang, ha. And balon ka mo sa tubig nyo. Teka, init yung subong. Kaso lamang, i-schedule on ta na. So, hindi natin mag-anoy dito tapos may Napatagan para bongga. Doon tapos may para may service na libre lang. O, diba? Siya na wala sa entrance yung sa cottage kung mag-dayon mag-in siya. Okay, hello and good morning sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. And again, sa mga papang natin, nagpakita sang in-upgrade sila mga PC kay Galag na kagini nakasabay sa mga bagong games nga ginarelease subong. Kasi hindi nga 2026. So, papang, kagto ka na sa Terranova, aralan sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, aralan sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And na pwede ka mo ka-inquire sa 435-7227 and sa 0943-121-6807. And shout out sa baby girl nga si Brianna. Brianna, ligot na to kung normal yung mami mo. Ay sa mga mamangda nga gusto mag-upgrade or mag upgrade sila mga laptops, medyo puno ng storage, yung kinalanasang bag o again, Terranova lang guys sa inyo kagtoan, hindi na ako makagto sa iban pa. Yung Terranova na guys. And also sa mga pampang na ito na gusto mag-secure sa ilang mga business. And also sa mga sulod balayda kung gusto mo i-secure man kay damo subong sa mga malain nga mga ginawag nga galagaw kada gabi. Again, available kay sa mga CCTV ni Terranova. Again, pwede ka mong kakagto sa ilang building at ilang building. Sila nga store sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede nyo na guys ma-Google Map ang Terranova. Or kung gusto nyo magtawag, 435-7227 kagsa 0943-131-6807. And watching from Barangay Santo Rosario, Pantalan. Alin kay Ud, Bangkuliko, Norob, Sugap. Parti nga. And also, shout out man sa people sa BM Bills Payment Services. Again guys, kung kapakita ka mo sa pinakabarato na cash in, cash out, aralan da si Tito Joel sa BM Bills Payment Services. Okay? Wala ka data, wala ka wifi, don't worry, meron na ka free wifi si Tito Joel para sa mga customers dira nila. Shout out nanda sa Family TMU. Thank you pangalang kay Pang Ud, Pangkuliko, Norib Sugap. O kung gusto nyo guys mag-cash out for Maya, available mo na sa BM Bills Payment Services. O kung gusto nyo mag-withdraw offline ng bangko nyo, nagpapakita ako mo sa withdrawal subong. Again, aral lang sila sa may Ven Madalugdog Building, Dries May Binalbagan, ang BM Bills Payment Services. Okay, bayad ka SSS, home credit, internet bills. Available kay sa BM Bills Payment Services. Okay, shout out na kay Tito Joel and kay Tita Guapa sa BM Bills Payment and Services. And also, sa mga nagpapakita sa alternative ng kape, kay bawal na ang regular ng kape na gininom mo. Bali Doc, change ka na ako sa si Healthy. Healthy nga kape, available guys ang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy, Nagdre sa may Binalbagan, sa may Pharmacia Kaminsita, or sa may Floretti Drugstore ang may available mo na ako guys. Okay, pinaka-safe nga kape, 100% natural. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. And also, kung gusto nyo guys magputi, nagma-achieve ang Kutis Artista, para guys ang ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also, sa may mga katol-katol dira and may mga skin disease na gusto madula, kay lapit na lang ang pista sa Binalbagan. Okay, available man guys ato nga Dr. Fungi, ang ato nga number one antifungal medicated soap. Sa mga papangdanton nga medyo marshmallow ng inyong junjun, Hard Max Stream ang kape nga papabog.

And shout out kay Pang Richard Esmeralda. Shout out sa Esmeralda's Cafe. Hello kay Baby James and May. Kagsa ko ring sa battery. Sino na siya? Ano, shout out sa people sa Esmeralda's Cafe sa may Isabela. Shout out sa inyo guys. Pag may time kami, maswing kami na pang ni Chubbs. Ano, mga GM, good morning. Shout out lang ko gali sila ni Mama and Papa. Sa may Isabela, agsakon ng mga brother and sister. And then to Family Sokim, Anes, Gareo, Abetruda, Dalmasyo, Paborada, watching from Bacolod City. Ano kay Mang Shela, Anes. Mang Shela, lang galing.

0: Alright, time check natin. It's 11:27 na. And nasa mga papang natin. Nagpakita sang service. Kagto lang mga isa do exam incorporated. Para lang sa may unahan na natin. Alright, magpakita mo sa mga appliances. Sa inyong mga mansion. Flat screen nga TV, nga smart TV, nga pwede masugo bakal pati. Wow! Electric pan with high... Joke lang guys. Alright, alam mo the end. I'll be back for more. Stay steady lang ha. Stay lang sa 98.5 radio dyan. Guwapong-guwapo ta guys ha. Palok pa.
1: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
2: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
3: Power Booster.
2: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi. Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Mayra, may akong panglawas.
5: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, sa 98.5 Radio John.
5: 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
6: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
4: Okay, sa 98.5 Radio John, gopo-gopo tayo sa palok. Check your time, it's 11:57 na. And sa mga nagpapanya kita, eat well lang mga papang and mamang. Sakpan nyo kami dahil sa inyo, una ka timo. Nga daw ka chads ang katatlo akong lang. Joke lang. Alright, hello and happy listening kay Mang Michelle Negosa. Shoutout sa mamang. And again, shoutout sa people sa... Esmeralda's Cafe, kasi gabong, you know, Radio John. Thank you so much, Mang Richard. And shout out again kay Baby James, kay May, and sa Kuring, sa battery. Ano ka battery na every day? And yung mga Lenny Colita na nagad, pa-shout out ko po yung pamangkin ko na ara sa Iloilo. Happy birthday kay Cherubel Obsequio. Happy birthday! Happy birthday sa imo, Cherry Bell. Happy 18th birthday. Dibu mo na. Kasi may padala ka lumpia. Aril lang kami sa radio dyan. At, and sa utod niya, sa Bacolod niya si Mang Marker Coleta and sa iya. Si Mang Maricar and sa kay Marvin Coleta. Aling kay Mang Lenny Coleta na nagad. Hello kay Carl Torikit. Same to you pang. Good afternoon man. And aling kay Jason De La Cruz. Good PM, Papa J.A., Papa John, sa Patilibar. Shoutout sa mga friend ko. Happy listening sa inyo, Tatanan. Especially kay Papa John, good evening. Kay Sabaya, yung si Mang Femi. And kay Rodings, to kone. Kay Sinablos, yung sa Tondong. Mary Rose, Romilo. Mary Rose and kay Romilo. Mary May, to kone. Thank you so much, pang. Galantala ko si LiveView. Ali kay pang Jason De La Cruz. Ay. And pang Great Anay sa may Barangay Bagroy Council. Na pangunahan ni Kap Banban yan dog kay gapamati sila. Kap, mayog to da sa inyo da sa may Barangay Bagroy. Shoutout sa inyo aling kay Mang Ina Valenciano. And pa-shoutout kisa and pa-shoutout gida sa mga barangay halls ang Bagroy kay Ping Ping na Dugay ka no sa gad pasingit kay kainit ang bali mang ina. Ara ka na sumong sa Bagroy galit mang. Dapat na tubo. Dapat tubo na dumduman. Kasi damo da ano mang santol dalamang kukukurang sinyo balay.

Oh, ilisla na gini ang ano. Ilisla na gini ang ano, takiga, ano na siya. Gabisyo na siya. No. Okay, sige, sige, copy. Hi guys, again, shoutout sa people isang marami ba? Shoutout sa inyo guys, ha? Shoutout sa people isang BM Bills Payment Services. Again, so, panatunggap kita isang pinakabarato ng cash in ka cash out. Para lang guys sa may BM Bills Payment Services. Akin dito, Joe Waldra. Again, sa mga gusto lang magpa-cash in, cash out, kabarato ang buhin na nila lang kay Tito Joel guys sa may BM Bills Payment Services. Again, sa gusto magbayad sila, SSS, home credit, internet bills, and also kung offline inyo bangko, subong ka kinanlan nyo mag-withdraw, again, available sa BM Bills Payment Services kay Tito Joel Dra. Nagtulang muna guys, and don't worry kung wala ka data or wifi. Mayroon na si Tito Joel. Connect ka na da sila nga free wifi para sa mga customers ni Tito Joel kag ni Tita Guapa dira sa may BM Bills Payment and Services. Okay? And again, shoutout man sa people sa Dragon Fruit Herba Coffee Mix. Again, sa mga papang naton. Napakita sa alternative nga kape. Okay? Again, kung kapakita mo guys ang alternative nga kape nga safe. Again, available ang Dragon Fruit Herba Coffee Mix sa mga JBX Pharmacy. Kung drink sa Binalbagan, sa may pharmacia, Kaminsita. Ano na siya? Ano niya?

Okay na. Diyan na mag-ibi ah. Okay nga isa sa mapang na ito nga gusto mag-try isang atong Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa so may mga RITs dira. Kaya sa mga estudyante nga budlay yan magtulog. Okay, kung kapakita mo kayo isang kape nga safe kag gusto nyo mag-beauty rest. So available sa mga JBX Pharmacy kag sa pharmacy kami sita, and also available mako no sa may tawag ni sa Florete Drugstore. Okay? So magtulog mo guys and avail lang mo sa itong mga produkto. Ay kung gusto nyo guys madula mga katol-katol sa inyong mga panit dira. In no time, again, kag tulog mo. Kag to... na-distract na ta guys. Wala guys, sabasin mo ka mega live. Again guys, akong gusto yung makuti, available na ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extra. Again, kung mamang na ito nga gusto mo notice, ay lapit na lang ilang mga alumni sa Sininga Fiesta. Ano ka balo kung saan o na yung alumni? Kagkabalo ka nga single Japon si crush mo? After 20 years? It's time! It's time na para mag-gamit na sa nga itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract para ma-achieve ang kutis artista, madula mga dark spots. And shoutout kay pang DGRM sang Mamaylan, and also shoutout sa people sang Sam's Audio and Lighting Production from DGRM. Hindi, ako nalang makuha damang ina. Maswing ko na karoon si Mo after mga triguro. Wala pa sa ako nga no toolbox U-box gali. May gut na gurutanan di mo charot. And also shout out to mga people sang Ternova Systems and Technology Incorporated. Again, sa mga tito and tita nato nga gusto mag invest sa mga CCTV para safe ay mga balay kag safe ay mga negosyo, Ternova na na guys. Again, sa mga gusto mag-inquire 435-7227 and sa 0943-131-6807. And again guys, daw mo ko napilian nga CCTV. Kung gusto nyo pati ang kagabihon colored, available mo na kay Ternova. So wala na ko pangita ko nga iban kay Ternova langid. Tagto na ko mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, aralan na si Ternova. Gaulat sa inyo. Ay!

Daniel, Leia, María Lisa, Simar. Hola, yung si María Lisa, guys. María Lisa, Simar Casio, Catherine Casio, Christine J. Casio Paburada. Hello man kay Christian Paburada, kay Mama Ipin, Papa Willing, Marlene, Janice, Maria Faye, Lori J.R. Paburada Prasio, Christine Factoran Paburada Prasio, sa banay nga si Wilson Bangan Navara, sa baby niya na si Jaigo Paburada Navara. Watching from Barangay Kansalungon, Sityo Canlusong, alin kay mga Lensky Paburada Tingson. Okay na ng mic, all good sa ng mic na to.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo eh.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
2: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
4: Hi guys, 8.5 Radio John. Gopong gopo tagay siya. Palok. Second time, it's 12:35 na. And, good afternoon, Papa JM. Good evening, Papa John. And good afternoon to all. Binalbagan ng pa-shoutout lang sa family di Pison, Espante Bolano, Sir Mer Rafael, sa kay mama niya. Mama niya ni and sa papa niya sa may sityo, Dinapit Barangay BR Binalbagan. Dali man sa bata niya, especially sa bana niya watching. From Barangay Suay, aling kay Mang Iris Espante. Shoutout si Mamang Iris. Ito na mga pang Wilson, Bangan Navara. Pa-shoutout sa family Navara. Bangan Pabura dating Son Dalmacio Casimiro. Shoutout kay mama niya Merlinda, papa niya Benjamin, sa asawa niya nga si Lensky Pabura dating Son, kag sa baby niya Jaigo Navara Pabura dahling kay Mang watching from Barangay Mamaylan. Hi, thank you so much sa inyo. Ngayon na siya ito sa people sa BM Bills Payment Services. Again, sa mga papanaton, nagpapangita sa mga pinakabarato ng cash in, kakash out sa Binalbagan. Again guys, sara lang sa BM Bills Payment Services. Sara lang sa may van, Madalugdug Building, kay Tito Jowel, kay Tita Guapa. Kaya na mo guys, and pa-cash out na kamuda and pa-cash in. And also, kung kapagkita ka pa sa bangko, I mean, bangko. Mapakita mo galing kayo isang withdrawal kay offline inyong bangko. Again, ara lang sa BM Bills Payment Services. Kagtulang mo na guys kay Tito Joel. Any bank will do. Kagtulang mo na guys. Ngayon, again, a shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga papang neton. Nagpapakita isang alternative ng kape. Ayan, balindok ba? Anak ano ang regular nga kape nga giniinom naton. Okay guys, don't worry guys. May harap kita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix para ginasin nyo. Again, sa mga estudyante naton nga gusto mag beauty rest kay tapos ng mga exam, mga homework, kag medyo kinanlana sa beauty rest with the vitamins. Okay, arad ang nga ito nyo. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kaga kung hindi kasi binabagan, available man sa may pharmacia Kamensita, and also sa mga sa may Floretti Drugstore. Okay, and available man natong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Okay, kung gusto nyo ma-achieve ang kutis artista, and also atong Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap, available man sa mga GBX Pharmacy, tag sa may pharmacia Kamensita, and also sa Floretti Drugstore. Again guys, avail na ka mo. And pinaka the best nga regalo na ang aton nga Dragon Fruit, atong Case King Glow, kag aton nga Dr. Fungi, para sa mga kilala nyo guys nga gusto nyo regaluhan. Okay? Ayun ang sa shoutout mo sa people sa Ternova Systems and Technology Incorporated. Guys, kung pakita ka mo sa mga CCTV para sa mga building nyo or sa inyong balay, nag-save ka mo, itira na uban nyo lang guys, 435-7227 and sa 0943-131-6807, or pwede ka mo guys kabisita sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Aral na guys ang Terranova. Okay, hindi na mo magdudua para mo na sa security nyo.

Hello, shout out naman ng people sa Duix Incorporated. Guys, kung pakita ka mo sa daily nyo nga service o kulang pa appliances inyong mga balay, Duix Incorporated, guys. Wala na kamo ibang kagtuan. Duix na na, guys. Okay. Mga flat screen nga TV, washing machine, ref nyo da, or kung gusto nyo aircon, ay wala na ako mga guys, ibang kagtuan. Only kay Duix na na, guys.

Alright, shoutout sa mga tricycle drivers na ito na nakatune in sa buong shoutout sa mga papang drive safe at sa mga pabalik na sila mga ubrahan. Halo mga papang ha, drive safe always. Alright, 12:40, I'll be back for my last and final segment together guys. So stay chill lang ha, I'll be back for

Hi guys, and it's Paul Fire Radio dyan. Gapang gapa na guys sa palok pa. Hindi mo kitaon? Hindi mo kitaon, no? Hi, good non sir, watching live. Dari sa may tapo ako po sa tropa. Team Yo, mag-kel team. Kapanyaga ka. Kay Papa Bones. Ayan, shoutout na sa tropa Team Yo, mag-kel team. Sa kay Papa Bones, shoutout sa inyo guys. Alright, 12:45 pa ito nga oras. And again, thank you so much sa mga nag-join. Ayan, alam na kay Papa Chubbs pabalik.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold! Pure energy.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world,
3: buong world.
2: Taos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Your mind tells you what to do. But your heart tells you what to listen.
6: No use pretending things can still.
7: Lately, all my thoughts have gone to you.
5: Fall in love on the afternoon love songs. One o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka Dragon Fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na hisgutan dok no. 5 ka minuto okay. Sa programa. Yes, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpagkabana sa maayong panglawas. Uban ni kami ni ka Dragon Mel sa pipila ka minutos. Atong atagan mo pagtagad mga suking tigpaminaw, mga suki na to ang nagasunod o nagasubaybay sa to ang programa sa nagkadaan nilang mga suking sibihanan. Akin na sabi niyo ubos higalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Heard Max Stream mga higala ha? Ang Heard Max Stream ay mo kalimot ana mapalit niyo sa nagkadaan butika, abot kay ang halaga napakabarato o epektibo mga suki na ko nga nagasunod. Ang mga higala pinakanindot o maigang klase sa ato aga kapi, ang atong kapi usab nga napuno higala or kahalos kadaghanan nga ingredients mao ang ginseng sa nagkadaiyang classes ginseng igala. Amo na igala ang pinakanindot kayo ha para na kang nanay tatay. Ang importante aduna tay mahatagan tag insakto kusog labi na gyud sa mga nagatrabaho sa mga hard workers no mga construction no nagatindog mga socket tigpaminaw sa nagkadaiyang mga socket nato nga kini ang mall ha di ba? Amo na nga importante na mga higala mga socket nako nga nagasunod. Nga doon na tayo insakto nga protection, ha, di ba? Ang zinc mga higala, ato na siyang protektahan. Ato na siyang hatagan o importante nga minerals, trace and minerals, mga vitamins ang importante sa atong lawas higala. Muna nga, ang zinc mga higala, pagkulang ka ni mga sokin tigpaminaw, resulta maokin ni, no? Naka-skin changes ka, naka-hair loss, no? Naka-diarrhea, ang pagkatulog usab, makulangan, mausab ka na higala. Usa na siya ha, di ba? Mausab ang pinaka-importante nga atong masayran. Og dili pug ka mahimutang mga sokin tigpaminaw og alang usab sa mga kababayenan, no, di ba? Abnormal pud ang ilahang binulan, di ba? Kaning gitawag og menstruation, di ba? Epilepsy man og ang osteoporosis, no, di ba? Halos mga sokin tigpaminaw pag ikaw nakulangan sa zinc, di ba? Calcium gani og zinc mga sokin tigpaminaw mas dindot kayo nga inyo masayran og unsa gyud asa ta nakulang. Now unsa may maayong source ini mga sigala? Kung gusto ka nga mo inom mga suplemento, kaning kelp higala usa pud ni. Kelp types of seaweeds mga higala. Maayong source usab no? Kaning pumpkin seed, di ba? Whole wheat bread, oat, beans, no di ba? Other vegetable og uban pa mga higala. Makuha na to na sa ato mga pagkaon. Now, unsa may mga hinungdan, nga naman ang tao, magkasakit man, no, di ba? Alamin na ang mga katuhuran, no, usana po ni, kanang mahilig po ka o mga alcoholic drinks, no, di ba? Bisan ko nga idara na, mutungha ko na mga higala. O na, nga importante na, no, labi na yun sa ato sa mga nervous system. Niapod ang ato ang mga infection, mga chronic blood loss, no? Onya mahilig pud ka mo inom og mga unsa contraceptive ha, di ba? O do na pud na kana ang side effect, no? Epektado pud ang imuhang atay magka-liver disease pud ka. Naapod no, na mao pud na mga sokin tigpaminaw. Naapod nang magka-diarrhea pud, di ba? O mao na importante na mga sokin tigpaminaw inyong masayran ang unsay mga hinungdan ngano nga nagkasakit ka, di ba? Nakulangan lang ka sa zinc, higala ha? Kanang gitawag o calcium bitawid zinc, mas nindot na, higala. O, mag-take po ka o kaning vitamin C, kanang nindot po, mga higala, sodium ascorbate, no? Plus zinc, mga higala. Muna, ang pinakanindot kayo nga classes vitamin C. Ang atong vitamin C, mga sokin, tigpaminaw, 700 mg ang alkacid alkaline nga beast vitamin C, naghambin gid na o insakto nga mga vitamins no di ba nga matabangan nato ang ato ang lawas no nakulangan ka sa trace and minerals nakulangan ka sa mga vitamins kanina gyud ang pinakanindot og maay kaayo nga classes vitamin C mga sokin tigpaminaw ay mo kalimot mapalit inyo sa nagadiang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar
3: naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo na ya!
8: Wapo taya. You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
9: Our songs has in good sounds. Download from iTunes Canada.
10: iTunes Canada.
11: Here at Radio John,
12: we have the greatest.
11: Here at Radio John,
12: we have the coolest.
11: Here at Radio John,
12: we got a lot 'cause we give you more.

0: Radio John. Joke time.
1: May babae ko.
2: Hi, miss.
3: Hello?
2: Bilang serbisyo mo?
3: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
2: Oh, aring 500.
3: Wow! Manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
2: Manggaranon kada. Lima ka round, day. Sa kailamunan lang ta.
4: 88.5 Radio John. Gwapo taya. Palok pa.
0: Radio John. Joke time.
5: Ang sabi nito isa.
6: Anak, nag-post ka pala ng picture sa Instagram.
5: Mm-hmm. First time ko mag-drive, nakaka-excite eh.
6: Nag-post ka ng picture habang nagda-drive. Tanong ko lang, wala ka bang ibang paraan ng pagpapakamatay na hindi ganyang kagastos? Anak, malulungkot ako pag naaksidente ka. Pero mas malulungkot ako kung maaksidente ka dahil sa katangahan mo. Ano na lang ilalagay sa tabloid pag binalita ang pagkamatay mo? Headline, kabataan, namatay dahil nag-post sa Instagram. Subhead, walang nag-like. Seriously, kailan pa naging magandang idea ang mag-selfie habang nagda-drive? Ha? Kasama na ba sa driving lesson ang pag-post sa Instagram? Naituro din ba ng driving instructor kung anong magandang filter habang nagbubuwis ka ng buhay? Anong kairesponsablihan niyan? Paki-explain.
4: 88.5 Radio John. Gwapo taya. Palok pa.
7: Listen to

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Go! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Dragon Fruit Plus.
2: Chris, dito tabi

0: repotnya. Kalau isa ginoo dok, siya masyagahin ni umok na dok, kanya ni kuyo na po siya dok.
1: Kipabarato pa kini! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
2: Listen to 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palok pa.
1: Today's best music mix 98.5 Radio Jan.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Halos Ginoo jud na paggamit nako na sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigon sa kumpanya daron nga sa Sinteno. Okay ko nga pamaol pa ko ana ang akong panakit murag maabot-abot mangano na pandili na jud tanto. Akong tuhod sakit ni kung lapi-lapi. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jud Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Gamosa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Akasi.
3: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
1: Alkaline na vitamin C
3: sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi.
2: Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
1: Mga penata.
3: Ako si Cristita Elma Babor.
4: Okay.
3: Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Really, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag yung ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin, makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
3: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam, 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs, 11 to 1 p.m. Best limit remastered hits of 80s and 90s, 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs, 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam, 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock, reggae, English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all right night here on 98.5 Radio John. Guapo taya,
2: time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Why do we fall in love?
5: Di ko alam pero mahal ko siya.
6: Mabait siya. Doon ako na-fall.
7: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, doon kami na-develop.
4: How do you feel the love?
5: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
6: Sweet siya sa akin. Sobra.
8: Lagi niya akong kinikis. Sabay yakap.
4: Fall and feel the rhythm of love. With the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
3: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
4: May adlaw kagawad.
5: So, may adlaw.
4: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
5: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaron na o 75.
4: Ang sa ganitong imuhang gina tumar sa ato ang produkto o ginainom?
5: Dragon Fruit Plus.
4: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa may imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
5: So kaya nga gamit minana ang among konsauna ibati lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
4: Salamat kayo.
5: Oh, salamat.
6: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is 98.5 Radio John. Kuwapo taya, palukpa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: 친구로 수목 전에 말.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian, Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Much more music. 98.5

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: More music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: some music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: usapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5

0: ito ang tugtog ang tenor na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. We play all your favorites.
1: 98.5 Radio Joy.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: Nani 8.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!